ñewal mom fo lan toge way deug la kat ma ngi ziar gay si dara ji gay si merina